kun ako wahul abilay din kunik ito mo lang yung charo nito ti charo nakatok mo yung turedo buluwak ka na irap chubo rikubok nun damagay fuf lakay na nyan ang chisuf yapotorial kunabay sawa kong kombinat ndol naksay.